krive di yo, mette kon fri, mette kon a yowe, e bi nou ka fan bon ti voyaj. Konsome sa abize, bwè ti bwen glou fri, bè yè fri biye, an bel ti ju, e bi